0: city. Who ni machia is mwebi arabe buau. Na wa di dina tam. Who ni nimdiye? Who ni mdiye sa nwa manu be chai?
1: Yes.
0: Obi wa ya sofo. O ti asura na eko. O ye we ana ye say. O ni nimdiye wa mini suna wa tinemo. Ti mini suna wa tinde biya na eko. Mm. Nemi kasachi o nye.

0: sina yedi preaching no o se dey o se adwante no me ma ye yen yen wi adwante no na me ma ye sai ni o ma so be bu bi bi ala ten
1: yes
0: that's what to say o so be bu bi aten ti so bi ba so na o ye from so no an camp point find chere na o and dey no be bu na ten na wo so be bu aten
1: yes
0: se ni paro ka chere na wanti a o wa tembu na ma ofo but wan kan chere ni dia sa tembu no so na ba
1: yes
0: Nemi kasachiro.
1: Amen.

0: Tema Safarade. No be count talk amount. 0548 95 55 49 47 Freya ni anu mo mpa yesi ya. Mema obu mfusa on Freya. Ye mpichi na me dia mpichi a du ba bia wu befu ba wuti a pichi na be yin shira ma. Amen.
1: Amen.
0: Freya ni anu mo mpa yesi ya. Ye ponso ye dia look ye dia lie betu ya. E chi su betu ma Freya. Tem bia betu ma Freya ni wa bo mpa ye. Amen.
1: Amen.

0: kire papa. Sister, ma woni na ho.
1: Yes.
0: Ma woni na ho.
1: Yes.
0: Obi sa ji se o ba ba ji abansere. Enti abrantia kama kama. Wana ma abansere edana sene. Wati waba wabotoma.
1: Yes.
0: Wati waba wabotoma. Abrantia. Sa abansere ni wajie ni.
1: Yes.
0: Sa kawa ni wajie ni.
1: Yes.
0: Sa wajie ni.
1: Yes.
0: Enne wubekwa kwa kwa kwa.

0: kire se enye no ne kwan no ma me na ye bia bomodin bia papa wo jema wan tafa ko
1: yes
0: wan fa ne sa an se ne da fu ma ne da